yade no wa ho biara da wo so biara na se me ka kire wo se emfa ho ne se me tie biara onyame ya resa enu onyame fa odi enu onyame ko pomsa e be to so si si ya so kan eso do so nyama no iti du no no ni mo di onu nsia o se na me ne ewurade we are a safo. Yeah, that was Subiarano. Eradi, if you was in Seya.

me bien. On the floor, yen yin ayo yo kwan. Ye win na no ban ye wa pra kwan mu, wa afim. Sa ba mi ewo ni onya. Nani awu ka ye no. Ye kunu de sa. Sa sa wo nya nya mi awu ka sa ma wu beti ato. Na wo sa mi yin ayo no kure. Ye de awu to so. Eti ewrati jebre.